0: nim se me ba be koli.
1: Hey Abna, she say afi bia wo to kwan. Last 2 years say uko Dubai. Last year uko Singapore. Afi him fa kra na woko.
0: Afi we dear, me ko chin chan chan. Me che China.
1: Hey Abna, wo se den ye we. Na no ya mi amadwe se me to kwan. Enko fo eji mi sika di kwa mama anko bi o.
0: Oh menua, kafra. Ada wonti waka na fo nkana. Menua, omo o hyehye ye kama. Uka se uko di holidays a. Omo do beko. Omo hyehye ye no, eye kama pa. Ebini se, ovisa wo de beko, emane nya wo ha okra. Hotel a wo beda de, ene otra more than one. Ye ku me kra no, eye traveling insurance. E be bo me ho ban, be bia me ko bia sa to rentem to me a. E be cover me. Na de ba ko e ka ho a me wu ni se. Omo obi a, unya ko du ho no ma. Ah, odi u be chinchina mo hwehwe be bia chichichicho pictures. A we ni be gye ho.
1: Eh, ene yio. Me se de nya wo mo.
0: Jo mo number sesi a ne fre wo mo. E wo 0242 435515 and also follow Omu at Wakana.